dumela gape moreetsi mo tshone re a leboga a re tseng thapelo tanke modimo o tetseng tshwara tanke kgosi tanke morata re tshelana le diephatsimo ya moso le mogau o maatla o lerato keresete o kona le godimo le lefatshe ka na ntate modimo o tetseng tshwara lekutelo bothuko re a rapela kgosi yona o maatla o lerato ka lebitso la gago tlhale le rona ntate mo moso o na ntate morena amen a re tse mokwalo re tswela le wena le wena le one mme re letsatsi le sena go tshwarelo mme tse dingwe tsa wela mo metlong mme metlo ya gola ya di hupetsa mme di seka tsa ungwa sepe mme tse dingwe tsa wela mo mbung o molemo tsa ungwa ka digola diata le diata mme tsa tsala tsa nna masome mararo le masome marataro le lekgolo moreetsi o rategang mo mosona ke rata gore nna le wena o le moapostolo o le moreetsi wa lefoko o le motsenyi wa kereke e le yo o sa tseneng kereke mme o utlwile lefoko leno re tshwantshiwa le peo o re peo yena e nngwe ya wela mo metlweng mme metlo ya di hupetsa ga di aka tsa bona botshelo tsa gola tsa re di tshwanetse gore di ungwe metlwa ya di hupetsa ka dija dilo mo metlweng lefokone na la rerwa kana thuso ya ona wa e bona wa ya amogela mme o le pelo dipedi mme o ya amogela o le lenyatso o ya amogela o le maikgogomosi ga ga ka ga nna sepe mo go wena yanne mme dule tsena ga tlhokagala ga nna khupelo mo go wena wa hupela ka ntlha ya gore o santse o le mo lefatsheng o amogela modimo ba gape o tsosolola ka dilo tsa lefatshe peo yena ga ka ya ungwa sentle ya hupela ka goreng e tlhakangwa le dilo tsa lefatshe ka goreng medimo a di sa twa o e tlhakanyetele tumelo ye peo yena yone ya swa ya hupela ka goreng e tsaya re e utlwa dipolelo tsa batho le wone di tsee di ba maikutlo ya tsone e kgopege e nne pelo botlhoko e tshwanetse gore e nne peo ye wetse mo mmung o siameng ga e tlhalele gore e wetse mo mmung o o seng one mme nngwe peo e nngwe ya wela mo mmung o o siameng ke ba batho ba ya re ga ba utlwa lefoko e re ga diteko le disetanata e re ga ba rera lefoko la modimo e re satana a kena batho bana ba iphapanye le duletse ga ba tsele duletse tlhogong mme pe yona yungwe le ungwe ga makgolo ungwe ga masome a matlhano yungwe nne peo e molemo e nne le boikarabelo ke gore ke peo e na le boikarabelo re barongwana ba modimo ga re rumiwa re itse gore re tsaya peo yena re e jale mme re tlhokomele gore re e jala jang a re e jala ka mokgwa o o siameng a ke e ntsa ke e jala mo go nna go siame a ga e keta selo sena ga se fetoga se tla ka tsela e seng yone a ga e keta ke kgopega ke be ke tshwana le peo ye e wetse mo mmuo o le kgarang ye e wetse mo mmuo o semolemo ye e wetse mo metlweng moreetsi o rategang ke rata gore o le maapostoloi wa utlwa lefoko la modimo mme wa letshano ga o tshwanetse go letsamaisa o letsamaise ka bona o sa dirise bo modimo o itse gore o peo ye e kile ya gatego ka dinao o peo ye e sekile ya ga yaka ya tsena mo mmung o o siameng o fetogela tumelo ya gago o fetogela thomo yo o e rumilweng wa e ngala wa tshwana le peo ye e wetse mo mmung o o senang o senang boleng ke le morerwa le foko ya re ha satana a tsena mo gonne e re ha meleko e tlana mo gonne ke fetoge ke lwele meleko ena ka senama gore a rupeo ye e wetse mo metlong e wetse mo lekgwarapeng ga ya wela mo go siameng teng gore a re thero yena ye ke e reretseng batho ga ba gapagape ba gompona jaana ba simolola ba gakgamale gore ka ne re re ke mojadi wa peo ye e siameng jaanong go tsamaya eng go raya gore peo ye ke le morerwa lefoko ke ile ka e fetogela ka e ntsha mo mmung o ne e wetse mo gone ka e ba mo mmung wa lekgwarapana ka ya le dipolelo tsa lefatshe ka ya le ditiragalo tsa lefatshe ya ungwa le ungwe le molemo ka go bone e nngwe e wetse mo mmung o le molemo peo yone ya tshela ya ko pele a re tseng thapeno
modimo wa rona wa maatla o tle modimo o tetseng tshwaro ra leboga Kriste o galela mabaledi wa ditšhaba ra Kriste o tetseng tshwaro ra go kopa ntate modimo o lenyo

Moritsi moshong o wa gompieno re ke dikaletsa tshela tlhatlhogo ya Morena re gopola ditiragalo tse di leng tsa diragala mo satsing leo go ya ka lekwalo la ditiro moretsi wa ntlha ha o ntse o bala go tswa ka temana ya ntlha setlhogo sa re taelo ya ga Jesu le tlhatlhogo ya gagwe lekwalo lwa pele ke lo kwadile wena Theofile ka ga tsotlhetse Jesu o simolotseng go di dira le go di ruta go itlhela mo tsatsing le a tlhakositsweng ka lone a sena go laola baapostola ka moya o boitshepo ba o ba itlhaoletseng ke bone ba morago ga go boga ga gagwe a bileng a ba ipontsha e le yo o phelang ka ditshupo tse dintsi a bonala mo go bone malatsi a le 40 a ntse a bolela tsa puso ya Modimo e rile ba phuthegile nae a ba laela gore ba se

ba tloga mo Jerusalem me ba lebelele tsholofelo ya rara e o reng lo e ukile mo go nna go ne fa e le Johane o ne a kolobetsa ka metsi me lona lo ka kolobediwa ka moya o boitshepo go ise go fete malatsi a mantsi. Temana moretse di re ruta gore morago ga Jesu Kriste a sena go bapola mo sefapanong o ne a tsoga mme mo o ile a tsoga morago ga malatsi a mararo mme morago a iponsa mo gare ga baapostola malatsi a kanang 40 pele a ka tlhatlosiwa. Ano ha o bala malatsi go tswa ka letsatsi la Paseka go tsena mo tsatsing la gompieno ke malatsi a le 40. Jaanong ba ba neng ba phuthegile ba motsa ba re morena a o tla boa o tsosetsa Iseraele bogosi ka sebaka seno a ba araba a re ga go a lotshwanela go itse metlha gongwe dinako tse rara o di beileng ka thata ya gagwe mme lo tla bona nonofo ya moya o boitshepo motlhang o tlang mo go lona lo tla nna bashupi ba me mo Jerusalema le mo Judea yotlhe le mo Samaria le go ya kwa bokhutlong jwa lehatshe. Ya re a sena go bua dilo tse a tlhatlosiwa ba ntse ba lebile mme leru la motlosa mo ponong ya bone. Ya re ba santse ba lebele ba leletse kwa godimo a ntse a tlhatloga ga ema banna ba le babedi fa go bone ba apere diaparo tse ditshweu ba re lona banna ba Galilea lo emetseng lo leletse kwa legodimong Jesu yo le yo o tsholeleditsweng kwa legodimong a tswa mo go lona o tla boa a tla fela jaaka lo mmone a ya kwa legodimong. Ya ba gona ba boelang kwa Jerusalema ba tswa mo thabeng e e bidiwang Diolefa e gaufi le Jerusalema e bokgakala jwa yone e leng loeto la Sabata. Ke moretsi ditemana tse di re rutang mošong wa gompieno ka tiragalo ya tsatsi la gompieno gore Jesu Kriste e rile a ntse a na le baapostola malatsi a le 40 morago ga go bapolwa ga gagwe a tlhatlosiwa mme ke se re se ketekang motsatsing la gompieno mme Jesu Kriste o ne a ba solofetsa moretsi gore o ya ko go rara o ya kwa legodimong mme o tla laela rara o tla kopa rara gore a ba romele mogomotsi a ba romelele moya o galalelang yo o ka ba thatagatsang yo o ka nang le bone. Ee, hela Jesu Kriste jaaka a ntse a na le bone moya o boitshepo o tla ba nonogatsa a re ga o bala temana ya bosupa le ya borobedi a ba araba a re ga go a lotshwanela go itse metlha gongwe dinako tse rara o di beileng ka thata ya gagwe mme lo tla bona nonofo ya moya o boitshepo motlhang o tlang mo go lona lo tla nna bashupi ba me mo Jerusalema le mo Judea yotlhe le mo Samaria le go ya kwa bokhutlong jwa lehatshe. Ke tsholofelo e a ileng a ba enela gore lo seka lwa boifa gonne rara o tla lonela o tla roromelela moya o boitshepo yo o tla lo nonogatsang yo o tla lo thatagatsang o ka lo thusa go nna bashupi ba me lo ka tsamaya mo lo rera evangeli ka thata ya moya o gaela. Re tswelela jalo moretsi mosomo ona wa tsatsi la tlhatlhogo ya morena.

re tswelela le jalo mo retseng re ntse re bala mo lekwalong la ditiro e kgaolo e le ya ntlha jaaka re utlwa ka Jesu Kriste yo o tlhakositsweng mme a ile a solofetsa barutwa gore ba tla bona nonofo ya moya o boitshepo motlhang o tlang mo go bone mme ba tla nna bašupi ba gagwe mo Jerusalema, mo Judea yotlhe le mo Samaria go itlhela kwa bokhutlong jwa lefatshe. Yaanong temana ya borobong ya re a sena go bua dilo tse a tlhatlosiwa ba ntse ba lebile meleru la motlosa mo ponong ya bone. Ya re ba santse ba leletse kwa legodimong a ntse a tlhatloga ga ema bana ba le babedi fa go bone ba apere diaparo tse ditshweu ba re, lona banna ba Galilea lo emetseng lo leletse kwa legodimong, Jesu yole yo o tsholeleditsweng kwa legodimong a tswa mo go lona o tla boa a tla fela jaaka lo mmone a ya kwa legodimong. Yaanong temana e moretsi ya re ruta mošweng wa gompieno gore Jesu Kriste o ka boa gape a tla fela jaaka a tlhakositswe a tsewa ke leru o ka boa gape a tla mo marung. Ke selo se re tshwanetseng ra segakologelwa moretse gore ga re mo go ya go ileng metsatsi lengwe Jesu Kriste o ketla ga phala e lela bašwi ba tsosiwa mo losung ba ba tshelang le bone ba tla mmona. Bebele e re ruta moretse gore le itlho lengwe le lengwe le tla mmona, lengole lengwe le lengwe le ka mo obamela. Yaanong mo tsatsing la gompieno moretsi se re supetsaela bogosi jwa ga morena wa rona Jesu Kriste gore ga se

0: motho hela mme ke modimo ka bo ene e ke morwa modimo abe ke ene modimo yo ileng a ikokobetsa a tsa setshwano sa motho a tla go belegwa a tla gona mo lehatsheng mme a re swela mo sefapanong yanong mo tsatsing la gompieno beebile re ruta gore ga ka a swaela mme o ile a tsoga morago ga malatsi a le mabedi a nna mo gare ga baapostola malatsi a kana masome a mane pele a ka tlhakosiwa yanong a re kgotagale mo tsatsing la gompieno re itse gore Jesu Kriste ga re tlogela re le masiela ga re tlogela re le bosi mme re na le moya o galalelang moya o re rutang o re kaelang o re gakololang re tswelela jalo mo retse mo mošong wa montle ona mo thulageng ya rona ya letlhabile
1: re ntsha hanyenyane mo dimodimo.

0: e tswela hela jalo moretsi mo tlhaganya rona ya letlhabile ke letsatsi la tlhatlhogo ya morena re ntse re balaela jalo ditemana tse di re rutang ka gore Jesu Kriste o ne a solofetsa barutwa gore o tla ba romelela moya o galelang go ba nonofatsa gore ba kgone go ka tia mo tumelong ya bone, ba kgone go ka rera evangeli kwa ntle le poifo. Mme moya o galelang o sentse o na le rona, o mo gare ga rona, o ntse o re neela thata ewa go ka re ruta moretsi ka lefoko la Modimo, go re thusa go tia mo tumelong ya rona, go tsamaisa evangeli. Lekwalo la ba Thessalonica wa ntlha kgaolo e le ya bone go tswa ka temane ya lesome le borataro ya re gone morena ka esi o tla fologa kwa legodimong ka mokgosi le ka lentswe la moegele yo mogolo le ka phala ya Modimo, mme bašwi ba ba šetseng mo go Kresete ba tla tsoga pele morago ga mo rona ba re setseng re santse re tshela re tla tsholelediwa kwa loaping ka maru mmogo le bone go ya go kgatlhantsa morena, mme jalo re ka nna le morena ka gale go motsanyang he ka mafoko a jaaka Jesu Kriste a tsamaile re seka ra tsa gore nya re dikhutsana o re kogeletse moya o galalelang, mme ditemana di re sholofetsala jalo gore Jesu Kriste o ka bo gape a tla a le jaaka baengele ba ne ba raya ba rutwa ba ba ne ba lebile jaaka Jesu Kriste a tlhakoga gore fela jaaka a tsamaile o tla bo gape a tla. Yanong temana tse di mo lekwalong la ba Thessalonica wa ntlha kgaolo e le ya bone temane ya lesome le borataro go tsena ya lesome le bosupa di re rutela jalo mošong wa gompieno gore Jesu Kriste o ka bo gape a tla ka maru mme go ka nna le mokgosi go ka nna le phala e ka bo e lediwa jalo ke moengele yo mogolo ya re gone morena ka esi o tla fologa kwa legodimong ka mokgosi le ka lentswe la moengele yo mogolo le ka phala ya Modimo. Ke se nna le wena re le bakeresete re se letetseng re se letetse moretse gore Jesu Kriste tsatsi lengwe o tla bo gape a tla, mme bebele a re ruta gore o ke tla gore tsaya ba ba shuleng mo moreneng ba tla tsosiwa ba ba sentse ba tshela mo nakong ewa le bone ba tla tsholediwa go mo kgatlantsa mo legodimong. Ano a nna le wena re nne re ipakantse ka gore ga re itse gore ke letsatsi lefe le Jesu Kriste o ke tlang ka lone. Bebele a re ruta mo lekwalong la ga Petoro wa bobedi kgaolo e le ya boraro re kwa lekwalong la ga Petoro wa bobedi kgaolo e le ya boraro go tswa ka temana e le ya temana ya lesome mo lekwalong la ga Petoro wa bobedi kgaolo e le ya boraro e re ruta mošomo wa gompieno gore mme letsatsi la morena le tla tla jaaka legodu bosigo magodimo a tla fela ka lone ka modumo o mogolo dilo tse lefatshe le bopilweng ka tsone di tla tuka di nyelela lehatshe le ditiro tse di mogolone di tla šwa e re ka tsotlhe tseo di tla nyelela jalo lo tshwanetse lwa nna batho ba motsamao o boitshepo ba poifo Modimo bogolo jangne lo lebeletse lo bile lo rata go a kofisa go tla ga letsatsi la Modimo le magodimo a ka šwang ka lone a nyelela tse lefatshe le bopilweng ka tsone di tla tuka di gakologa ka mogote, mme re lebeletse magodimo a mašwa le lefatshe le lešwa ka fa tsholofetsong ya one mo tshiamo e agileng teng. A re ne moretse re lebeletse ka gore letsatsi lone le ketla temana ya lesome ya re letsatsi la morena le tla tla jaaka legodu bosigo ga gona ope o itseng nako ga gona o itseng kgwedi gongwe ura Jesu Kriste le ene o bula a re le ne gaitse le tsatsi le itsiwe ke rara ya nong ke kgakololo ya lamošong wa gompieno moreetsi gore a re nne re ipakantse bebile ya re ruta gore re nne re lebeletse re lebeletse magodimo a mašwa le lehatshe le lešwa ka fa tsholofetsong ya one jaaka Jesu Kriste ane a re sholofetsa moreetsi gore ene wa tsamaye wa gore baakanyetsa bonno temana ya lešomi le bongwe ya re e re ka tsotlhe tseo di kanyelela jalo lo tshwanetse lwa nna batho ba tsamao e boitshepo ya re kaela moreetsi gore botshelo jo re bo tshelang e tshwanetse e ne botshelo jo bo boitshepo re le batho ba tsamao e boitshepo ba poifo modimo bogolo re ntse re lebeletse ebile re rata go akofisa go tla ga letsatsi la morena le magodimo a ka swang ka lone a nyelela tse lefatshe le bopilweng ka tsone di tla tuka sengwe le sengwe se re se bonang di tla tuka di gakologa ka mogote yaanong moreetsi ke letsatsi le re gakololang hela gore hela jaaka Jesu Kriste a tlhakogile o tla boa gape a tla moreetsi ke jaaka nna le wena re tsamaile mošongwa montle ona motsatsing la tlhatlhogo ya morena a modimo a re thuse a re tiise ka moya wa gago o boitshepo a re gakolole a re rute gore re tshwanetse ra nna ba motsamao o siameng re nne batho ba ba boihang modimo batho ba ba tshegetsang ditaolo tsa gagwe re itse gore modimo o batle gore nna le wena re tshele botshelo jo bo boitshepo moreetsi ke nna sešhupo Arnaud ke go eleletsa lesasitsele ntle re bo gape re kopantshiwe amen.
1: Rock of Ages.

go go simolosetsa ka ditiragalo tsa sešweng mo lefatsheng ka bophara ka ditiragalo tse di sethueng ura le ura mo tirelong ya Setswana NBC mogaka wa seshaba ke go tlisetsa dikgang.

Tumela moretsi wa Tiwa SFM ura ke ya borobedi me amogela dikgang ka buisiwa ke nna Donald Bogosintshwaro. Motlatsa mo presidente Lucia Vetboy o buile go tswa kwa Nairobi, Kenya maabane la boraro morago ga go tsenela Africa Forward Summit e neng e tshwaretswe mogo ke Fora le Kenya. Motlatsa mo presidente gape o ne a tshwara dikopano tsa kgwebo le Fora le ba kgwebo ya Kenya ko a neng a supa tikologo e e siameng metswedi le ditshono tse Namibia e di nayang. O ne a laletsa dikgwebo go nna le seabe mo go oketseng boleng jwa metswedi ya diminerale ya naga. Vetboy a re dikamano tsene di tshwanetse go dira go tlhabololwa ga bokgoni go nna le dikgwebo go fetoga ga digital le go dira dilo tse dišwa gore e nne tsone dilo tse di tlang pele. Kgabagare motlatsa mo presidente o ne a baya ikonomi e tala jaaka selo sa botlhokwa mo kgolong, a rotloetsa maiteko a kopanetsweng a go tsweletsa ikonomi mo tikologong e e humileng ya metse ya Namibia. O ne a rotloetsa gore go okediwe boleng go nna le go ntshiwa ga dilo tse di sa tlotliwang, a re phetogo ya madirelo a tshwanetse go simola fa metswedi e fitlhelwang teng. O rotloetsa gore Aforika e seke ya tswelela fela ka go ntsha dikuno tsa lewatle, mme e tsepamise mogopolo mo go oketseng boleng mo melelwaneng ya yone. Gape Vetboy o ne a kopa gore go tlhomiwe setheo sa dikepe sa Bofora le ba Namibia mmogo le balekane ba bone ba Bofora, se se tla tapisang kgotsa se thapisang diketekete tsa batho ka go aga dikepe le go lema ditlhapi le go dira diroboto tsa mo lewatleng ka ngwaga wa 2013. Kopano e kopantseng batla kopanong le baetile pele go tswa kwa Nigeria, Seychelles, Mozambique, Senegal, Comoros, France, ditšhaba tse di kopaneng le ditheo tsa madi tse di neng di bua thata ka dikgwetlo tse di lebaganeng le ikonomi ya mmala wa botala jwa loapi le mekgwa ya go tlamela ka matlole e tlhokegang go fitlhelela bokgoni jwa yone ka botlalo. Tona ya thekenoloji ya tshedimosetso le tlhaeletsano e kopile bašwa go etsa bopelokgale le moya wa go ganetsa o bontshitsweng ke moporesidente wa Namibia Moswi Sam Nujoma. Yemateefelose o ne a bua se mo tiragalong ya segopotso e neng e keteka botshelo, tiro le bošwa jwa ga Nujoma jo bo neng bo tshwerwe ke Physical Active Youth Empowerment Organization ka mokutsane pei. Tona o rotloetsa bašwa go akanya ka dikabelo tsa ga Nujoma le go amogela mekgwa le dithuto tse a neng a di emela gore bošwa jwa gagwe bo tswelele mo botshelong. Motlhami mogolo wa pei ebile e le motsamaisi mogolo Dr. Marie Jean Dimbira Rosner a re keletso ya ga Nujoma ya gore Afrika e tswelele e ikgolole e ne ya mo tlhotlheletsa go ya ka boitshupo jwa gagwe jaaka moAforika. Pei ke setheo sa morago ga sekole kwa Katutura se se tlamelang ka tikologo e e sireletsegileng ya go ithuta le go godisa bana le bašwa mo Namibia go tswa mo baaging ba ba humanegileng. Mokaedi wa lenaneo la Pei Josephina Enjala a re maikaelelo a bone ke go rotloetsa bašwa go tswelela ba aga naga e Nujoma a neng a e bonela pele, naga e e kopaneng, e e rutegileng, e e matlhagatlhaga le e e nang le maatla. Gone ga ribulelwa setshwantsho se se takilweng mo leboteng go tlotla moporesidente yo e leng mosimolodi. Laboratori ya Afrika Borwa e tla dira mofuta o tlwaelesegileng wa kalafi e ntšha ya HIV e leng kgato e kgolo e tla dirang gore go nne le taolo ya tsa kalafi mo Afrika. Lena Kapavir e dirilweng ke company ya diokobatsi ya kwa United States ya Galit ke kalafi ya HIV e ka tsengwang ka lomao e tlhokang go dirisiwa gabedi fela ka ngwaga. Go ya ka bomankge seno ke kgato pele e kgolo fa se bapisiwa le kalafi e tlhokang gore motho a tseye dipilisi tsatsi le letsatsi segolobogolo mo basading ba ba lebangweng ke stigma.
dipatlisiso di bontsha gore lenacapavir e fokotsa bodiphatsa jwa go tsenwa ke HIV ka persente di le 99 go ya go di le 9. Mookamedi mogolo wa United e bong kgona United e bong Philippe Danton o bolela gore mmogo le Galid ba na le tumelano le puso ya Afrika Borwa gore seokobatsi seno se tlhagisiwe mo Afrika Borwa ka bonako jo bo kgonegang. United e thusa go lwantsha malwetse mo dinageng tse di humanegileng ka ditshenyegelo tse di kwa tlase. Fa kwa bokhutlong, Africa Center for Disease Control and Prevention ka bokutsane Africa CDC le World Health Organization di kopile balaodi ba tsa boitekanelo le batho ka kakaretso gore ba nne ba ntshitse matlho dikgapeng le go nonotsa dikgato tsa go lebela.

Okay, ba re ba metsoding ba tabar nele gore beto ta le go ha ba tla ba itula gantsa mogo kae go ka amogela jana bo mabontle ba Namibia ba re metsoding o ya go kgaba tsa tsingla go mpielo fa tlhego tse dintle ntle sexy girls ba gorro o metsoding ba khogoga jana ka ura ya borobong go tsa mo teropong ya go ba ba dumela gore ka 10 Tapa batsene jana kwa metsi. Mas Namibia.

Yeah, le ga le ke tsa gore o tla ba ba potile gore ya nong lo pangolo bilwe e o tla jwa ba potile go kaya go hotela jana go re tsela jana dikhang me ke dibela gore e tla re ha ba ntse ba le kwa metsweding ba tla tswa ba re tshwara ka megala ka hano gore ya nong re tle re utle gore metota re ba gata ha kae go tsama jang me metsweding me tota motho le gone se ke ratileng go ka itse jana ka modire ka nna lo pangolo bilwe ke gone gore ka malatsing a segompieno diphamolo di le dintsi mane go na le mo ba go bitsang bo Photoshop motho a tla tswa le mosekakeng e bele gore jaanong go ya ka AI yone artificial intelligence o bo bona hela gote motho a la le mosekakeng mme jaanong ga o role ba ditlhare tse di kamorago ka gale di beilwe e le gore jaanong di kgabile ebile o tla gana gore motho o mosekakeng ka nako eo re bua jana ka bone bo Photoshop jaanong batla go itse gore sephamolo se sa gagwe se ene mo ira kana lo pangolo bile tsamolo se sa gagwe se le mme Johanna Swart boy mes Namibia wa jaanong a go dilo Photoshop gore ene lo pang a beelo kwa tlase gore jaanong mme yo a dirwe motele le go le gonyenyane kgona jang ga ke itse ke sa gore gongwe jaanong ke ene o tla bonga he bola gore ai ba le letseng e tsegile ba ba le ga le mashwa ba bile bo shupa fela go tsikona go nya brevedi. Resekoto ipakanyeng resekoto o ramadi makgarebe a modzileng bo mme ba modzileng ba bantle ke bone ba gaisane nang Miss Namibia lo latlheleng magokotlheng borra ao e batho bantate mandume.

borre Filipusi Pumbu e la ipa kanyang batho ba e tlhakare bona mas Namibia ba khogoga within 30 minutes ka 9 o'clock ba tla ba goroga jana mo metsweding jaanong o borra hee hemeleng sentle ka go ra gore la motho ka bua hela hore ha wa raju ha bo go le kae.

0: enorme heartpant ka bo kgiana mo re tsoe jo ra dire ya ja kana lona se re tla re tsela tso tsena mo nakong e ke bona family tree kana le metlhano fela go ya kona go nya bo re bong me fela ke dubela fa ke tla bo ga ke kopana lo yena jana ka dikhang tsa ura ya a dikhang tsa ura bo le semela bongwe mo re tsoe ame tlhami ba rona ba selega e gore jaanong yo o tswang a feta o le gestakes boy armerianja shizo mo go le left man
1: aroumororono
0: se ba senkgatlhelang ke gone gore batlhami ba ka nako di le dintsi mane ba opela ka makgotla a bone ba opela ka batho ba bone ba opela ka batho ba bone e seng bagasi hela mme ba opela ka batho ba bone gore utata mang kae yo agileng kae bo bona e le gore jaanong ga o ya go tsena kwa motseng wa teng gongwe o le mo gare ga morahe wa teng o bo utlwa e le gore jaanong pina tse ke tsone hela utlwa gote hela ba kwa uti ka he utlwa ba kwa uti mo teng ga dipina tse ke bo mang utlwa ke morahe hela wa ba herero le ene hela o ke kgotla hela ikemetse kwa gore e tla ra go na le dikopano tsa makgotla jana ebe le gore jaanong mang le mang o opela pina gago gongwe go o tshameka pina ya gagwe gore tota ya boyao

nako go go sedimosetsa ka ditiragalo tsa sešeng mo lefatsheng ka bophara ka ditiragalo tse di setlhoeng ura le ura mo tirelong ya Setswana. NBC mogaka wa seshaba ke go tlisetsa dikgang.

monate re dipata ga nna re le mo lwapeng o na le tsala ya gago o na le cousine o na le mme o na le mokapelo wa gago le pataganela pitsa ena le ya pa mmogo gore dijo tsena di tle di nne monate tsa tsatsi lena la gompieno ba bangwe ba ka letsa jalo ba le kwa kerekeng ke tsaya kere gongwe o ko kerekeng kgotsa o ipaakanyetsa go ya ko kerekeng ke letsatsi le le gore ra lekete ka jalo ka go harologana go tswagela gore wena o batla go letsamaisa ka mokgwa o ntseng jang tsatsi lena la gompieno la holiday le re tlang re ikhuditse na le wena re tsweletse pele motho o montle go fitlhelela jalo ka nako ele ya motshegare wa sethoboloko nako ya lesome le bobedi.

Kirihana kapine monate are you are the one mo seruma moeng se ratua chenna le wena bosigo le matshega re le gale setse gorogile a gore na le wena re kgaogane gone fa tswela pele na ntso re ditse manano a mongwa seruma moa sa go sa mamoratwa sa tiwa ya safama ke re letsa tsilena la tlhatlhogo ya morena a le tswelle le nne monate go a kopela go tsoka gona skepe sa ga noa kere ke go laele tlhemotho montle kagiso.

0: Urhuluki!
1: Segile mokhuswana fela. Ke sa batle gore ka ba o tshwa ka mona. Ke mola e tshwana le se ya ka ha. O tsang go jita fita.

nako go go sedimosetsa ka ditiragalo tsa sešweng mo lefatsheng ka bophara ka ditiragalo tse di sethoeng ura le ura mo tirelong ya Setswana NBC mogaka wa seshaba ke go tlisetsa dikgang.

0: sa mama pampara mo niya uta tapos bibi ka mana
1: mela mo khaye yin na lang ke khom ke sham kisa ibina kalcha
0: yin ta uta sa mang uma mama mama ni ba yin ta to kai man ang juro pa ni ko malapin
1: ina me ke ri utsepile sifani sa me ke ke phemelo ke dume di sa mama me ke ba
2: dumela kae tsaya ka
3: dumela ra
2: khaletse
3: ke gone ra gone
2: ke gone ba ile bidio go temanye
3: dipala tangwao
2: tangwao ke no bana nyana la ba banyane jana o ba katisa leng go bina abana ba ga se ba kenya steni ba ba pre primary
3: nya ke bana bang ba mo grade 2 bang ba mo grade 5 3 6 7 ke bana ba le gele lengwe hela
2: ba ba kang kaisa go tswa ke ba tla re lolo pele tina e tina e tla hit e bina e tla hit go ne go ne bina e tla hit me go ntla ga moya la khetsi ya ka le tlo jang go bana bo me bo ntla ke le mo motšedi
3: re itumedi go o itumetsa thata and ke I'm not that good mo sejaneng but I'll try. It's really encouraging for the young ones ba ba batla go di apo mabong and so on so go ba bona ba tsile mo mpikiro yena it's really very much proudful. I feel so proud gore one of our village in Namibia in Omahe region is chosen and it came me treating
2: ba to pare kima
3: ipala tangwa
2: ipala tangwa ka ntlo gana go opela ge okay nya a le ke pele ba se tsaba hetla go khokeng ke tla go nyana di helpela ka monako re bogosi ngolo re ditse jana re bogosi wa e bolisa ditse go moradi wa ye bana nyana ba ga ba utlwa utlwa bua mo a ke a ke ga ba utlwa ba re ditse bogosi ba are ke ba re ditse ba ntse me ditse ka go batla mandi lekere mo di bile ka monako ke ka di lekere mo di ka monako
1: mela re re bogosi
2: dine la ga go le lengwe ke mang
1: Bambuli.
2: Bambuli. Bambuli. Bambuli. Bambuli. Bambuli. Bambuli. Bambuli. Bambuli. Bambuli. Bambuli. Bambuli. Bambuli. Bambuli. Bambuli. Bambuli. Bambuli. Bambuli. Bambuli. Bambuli. Bambuli. Bambuli. Bambuli. Bambuli. Bambuli. Bambuli. Bambuli. Bambuli. Bambuli. Bambuli. Bambuli. Bambuli. Bambuli. Bambuli. Bambuli. Bambuli. Bambuli. Bambuli. Bambuli. Bambuli. Bambuli. Bambuli. Bambuli. Bambuli. Bambuli. Bambuli. Bambuli. Bambuli. Bambuli. Bambuli. Bambuli. Bambuli. Me yo mongwe na tswa go bua hela a tswa go tlhalosetsa me jana swar boy me bontla wa ngwaga itileng gore mo Setswaneng o tswala jang o dula jang ha le mo kgoteng bo me ga ba dule mo ditilong dula hape dula hape go tlhelela go dumoga phate putulula maoto re ba dutse mo ditilong ke ya ka ba dutse mo kgoteng fa itumedise o ka bona mo television a ga watsela gae o tla bona mo mafaratlhatlheng a online gore go diragala e mo motsweding ba ga rona kwa 2-1 ba ga rona kwa minus ipaakanyeng ra goroga kwa mobeke e latelantle re se ka ra ba ra go itsenya matswa a batho re re nya ene e sa itse ene e sa bolelelo baetele dipele a re eme morae wa rona nokeng re togo le dikgang tsa gore ga o a kwalelwa lokwalo a ta utla go tlhasela mo motseng ga e tseka lokwalo e tsena hela e re ke gorogile yano ka tshwana ke gore o le kgosi le kutana o eme ireletse tsaba ya gago jaanong ditso tse di tshwanang le tse di batla gone moreetsi wa me gore ge he di somarele jaaka o bona bananyana ba ba nkgatla le ruri jaana ga re ba godisa jaana ke gona motswana relo o jalo sa le metsa ga nka ka ba go apoga gope ba bina go itlhela ba go tsena mo nyalong lo bina go itlhela lwa go nyala utlwa rewa a lenyala yo a re ke dancing mirror re o nna ngwao ya me nna ke bina ka renki ba re ke bina ka renki o bina go tlhala tsena mo lenyalong ke ngwao ya gago e modimo go e neileng ga se mongwe le mongwe yo o neileng mpe yo ne ya go bina ya go opela gore sekolo teng ke ne ke re ke tla tsamaya le wena go tlhala ka ura ya bobedi go bona gore ke setse ka metsotso e le metlhano hela ya no nka ke boele kwa ntlhagaso Donald Bogosi ntswa ro mampudi
4: lopang
2: ka morara
4: lopang
2: ba go dumedisitse ha ba go batlele ka dileke re tswaro
4: nya ke ke tla ka tone paki ba re ke tle ka paki dile ka ba botse ha wa
1: tsakano
2: kula ga kere Donald
4: ke tle ka paki tsa dileke re dile tlhano
2: era
4: ya nya ke tla ka dipakitsa dile kere dile tlhano ke di ne mang a ba di khaele ka kong
1: a
2: Tata Dine Outman. Sekolele Outi BNC.
4: Ehe.
2: Era.
4: Ya, lopang pele ga gongwe tla bo boela kwa morago gone jaanong. Ga kitse gore a di iponitsa medisia me nka di latlha gone jaanong. Ke bona tafolo ye go tlhalosetswang ga go ene ha ana le kai e tshou kwa tlase ka kai e brown le dikotleletse di harologaneng. Ke bona me bontleng Huberta ka tswele sengwe se se show ha go dimoa. Ke bona me Griffiths a pere bo blue wa pere tukunyana e o ka reng e orange nyana me gape o ka re tsa maela go braini jana ga ditsira ke gona he mo gorra
2: o bona sentle mo rra o di tshela sentle o di laola sentle go loka ko
4: ke go bona ka t-shirt ya NBC a kibidu e nang le bo show nyana ha ditalama dikopelwang gone go tshong go gongwe ha mabogong ha ke go bona jana o gona le bo show nyana a ke gona he mo gorra
2: e mo go tsara bo fokeng ke ka bala o tsena na go tsenya na kana wa di laola go loka a go emela ha wa kwa tsena na go tsenya go o tsara ba tsere ke le di clutch
4: bo me bo ba gaisane ba bangwe ba masnami ba bone ba eme ka dinao hala ha thoko ga lekgotla ha ba diraeng ha wa rra tota ke batla go itse gore ba diraeng hao
2: ba eme ba shebile ja ka bo me Huberta ba tlhalotsang wao ba ithuta me le bone ba newa tshono ya gore go tswa gongwe ba kgone go botsa gore ka ntle le katane le lenganga le le lo ja lo le ja jang e ka gore ke tla gore go tswa ba tla be ba newa tshono ya gore ba khobe nama gona le nama e beile go na le kika ha iswa e jaanong go tshwaga gatse batla go kgoba nama ga ke itse gore ba ka e tshwara sentle
4: a ke dijo tse di buduleng ara
2: di budule ke dijo ela di budule di letela gore ba tle go dula ba kgobe ba je a le gore ga ba e kgoba sentle ya ba beta ka go ka tswa mo go bone ba e kgobile sentle ba ka e ja sentle hela gara
4: yaanong ke o kometse mo dipitseng dipitsa tse wa di siametseo ya sa bo hela gore ha lopang bana ba ba bomang ba ke bomang bone ga ona maina a bone hela gore o tle o kgabole ka one ka bona go hela hitse gore metota golo ha ke bomang bo ba gaisane nang kgaisanoe
2: o ra bo ba bo me bontle
4: ke ke bomang bana ba bomang ke ra gore maina a bone le difane gongwe go le yana he bua ka batho hela bo ba gaisanang me yana nga hisa itse maina a bone
2: ke kentse ke a tshwere hara kentse ke a tshwere le se tsa mafara tlhatlhatse tsela gore a ntumeletseng yana mme jaanong ke na le re ha thoko ga me a tsetse gore a re o batla go dumedisa kampo o batla go bua le moreetsi kwa lwapeng a ko bue le tshware ke santse ke seng ka maina ga wa gara
5: mampudi
4: yes re karabo nyaa ke go bona a phere wa kgabi o kgabile ke raya gore na diipone tsa medi yang kaela go tswa mo ntlokgaso ke bona sengwe le sengwe se se diragalang ka kong o batla go reng hara
5: nyaa nna le ke batla go bua ka bofutsana la gore nyaa batho ba gorogile mo kgaolong e falotshopana e ya okorukambe itubetse togo
4: itumetse
5: batho ba kile ka bontsi batho ba file ka kaka motswalwala wa Setswana la go ditlhai ba tswele ke ra bobotsale ba gone bana ba ha bana ba ntse ba ra go rotla bana dile kere ke tse ke tla di tsoma gore a ruri so se dile kere ke tsile go goroga ka gone bana ba le bone ba katisiwa ke nna ba
4: a no ke nna ke di ke nna ke di lerang ba re ke di ne kole ga ke tshepe bokole le batho ba bangwe ke nna ke di lerang self man
5: ya no ha o tla go ntsha handing over di le kereetse go nka bele ke le gone
4: o tshwanetse re bo
5: tsa kopa tsa pele mo go re lopang gore a di le kere di ela ya goro
4: ke tla ka ka re ke tla ka tsona mo bekeng e tlang e seng leng mo bekeng e tlang
5: nyame batho ba gorogile morwara ba itumetse ba golo ba ha bo mme bo nke bo bende bo re Mr. Karuru batho ba ha ba tele matsapa ruri ba tele matsapa ke keletse bala ya ngwao ebile ha o bua yana ke go khoke go gakologela maloba o santse ka 97 o le kolo dirise o kele khatipe
4: ya
5: a ke tsela o santse o ka gata ke khatotso o lulo ga o di gata
4: ya thata thata ra zuma go ngwe se sengwe gape se ke motho hereng ba gaetse kwa tikulo go ntse dingwe ba ska ba dira phosho eo ya gore di khosana di kgogela kwa morago gone jaanong ga jitsore bothata ke eng gore dikgotsana gongwe di bisa goroga gongwe ke gone gore di a bo di letile taletso kgona ke eng ge golwang
5: morara seshaba semo go na le batho ka

ke ra gore labor this is another opportunity ya gore motswana ka ikaya tota ga ke itse re ke manye o sebeditseng batho ba ke ga ke itse re ke manye o tlileng ka mogopolo wa gore o maheke mas Namibia ba rulaganye halo ya ko maheke ga solo batla morahe o sele gape ha e se motswana ga ke itse tota gore ke eng go lebeletse mo motswaneng jaanong jaanong mme fela ke gore a kere se ke tshono engwe gape ya gore batswana ba ka ema ka dinao ba shupa ngwao ya bone kwa mokgwamongwe o rileng ke eng batho ba ba sa ya kwa Ojimbindi ke eng ba sa ya kwa Ojinene ba sa ye kwa Positree Bukiro Positree ba sa ye ha Telesmanes ba sa ye kwa Bobeite Pos ba sa ye kae mehela ba lebile metse ya batswana ajura a bona gore kgang e ya kae o batswana a re direng sengwe le sengwe se se kgonagalang gore setso sa rona e tla re ha dithelebišene di ya go ntsha dilo tse batho ba dithelebišene kana ga go etwa jaana dilo tse o ya go di bona mo thelebišeneng jaanong go le go tla na monnate ga le gone gongwe ka mokgwa mongwe o rileng batswana le bone ka bo go dirilwe letlole lengwe fela le e leng gore motswana mongwe le mongwe ka ebile ba rulaganye ke ba ba lemoga motswana mongwe le mongwe hala ba tla kolopela la ha le 10 ranta motswana mongwe le mongwe hala a kolopela 10 ranta mo teng ga letlwelele gore jaanong madia a ba ka tsewa jaana a neelwa bone ba rulaganye ba ba rulaganye tsaya ntlhe batswana ba kgobokantse madi a kana a ene bontlha bongwe jwa yo o fentseng maemo a ntlha kgona kgothatsang yo o boneng mis personality kgothatsang yo o tsereng maemo a bobedi ka madi a re a kgobokantseng re le batswana yaanong dilo tsa go tshwana jaaka tse ae ga ke itse motswana wa bogologolo ke itse gore goromang hela ga e ka bo bua gore bagaetso a re lekeng go kgobokanya.

mo metsweding dirang register re hela hawa go kgobokangwe le phutema tinranta hela ga ba tinranta hela mongwe le mongwe hela le kgobokanye go to heng kwa metsweding go tsene daysend daysend yo a tsewa a bewa ha kwa mokala go kgobokantswe daysend faif nya hela ha khori hale bone ba kgonne 50 grand madia ba tla amogela ka boitumelo jo bogolo he re he tota se ke go supa boitumelo hela jo lo bodirileng jwa gore lwa bolotlile kwa motseng wa rona jaanong ba gaetso ka kakaretso le bone ba baneng ba sio kwa tiragalong e ba ile ba re ka mabaka a ko ntle ga taolo ya bone ga ba kgona go gorogana kwa halo lo ba etela me yaanong hele se shaba he ile hare he kgobokanye bonyenyane hela jo hele bonele here tanki o ora gore ha le kgobokantse la hele 100 rand go tswa mo metsweding 100 rand go tswa mo mokala ile se kai hela 400 tonyana o wa tla mo amoge yana ipotsa ha ile gore ya nong gongwe tla tswa ya gona sibe decent go tswa ile madi a o tla kgobokantse gongwe le 10 decent a kgobokantsweng hala ka kakaretso gore jaanong 10 day cent gongwe 15 day cent batho ba ba neelwa hela mo seatleng gote cash ke ba gaetso kona a e leng gore a ileng a phutiwa tsayang king halo leboga hele se shaba sa motswana batswana halo leboga jaaka ruri hela lo ile la he tlotlomatsa ka go supa ngwao ya rona go etela metse ya rona iru tota go ka nna maso mo go kae anong motswana wa bogologolo gone ke itse gore tota golo go tla kgonagala anong jaana ga bo hele bana ka matlho gore a re mogopolo o tswa kae ke mang yo o buang jaana le ga le ke itse gore ga se ba batswana botlhe ba e leng gore tota ba na le pelo eo ya batswana ba jaanong ba ba lebang ka leitlho la gore me tota ke mang yo o buang ba ba lebang ka leitlho la gore me tota mogopolo o tswa kae ba ba lebang gore ebile ke mang yo o tla kgobokanyang madia go na le bangwe batswana ba e leng gore bone ga ba rekegele ka sebala sa motho ga ba rekegele ka maemo a motho ga ba rekegele ka sepe sa motho hela mogopolo ke mogopolo hela ba gone re tla bone.

nako go go sedimosetsa ka ditiragalo tsa sešeng mo lefatsheng ka bophara ka ditiragalo tse di sethueng ura le ura mo tirelong ya Setswana. NBC mogaka wa seshaba ke go tlisetsa dikgang.

Dumela moretsi wa Tiwa SFM ura ke ya bone me amogela dikgang jaaka di buisiwa ke nna Donald Bogosintshwarom. Moporesidente Netumbo Nandi-Ndaitwah o ile a tsenela tirelo ya kereke ya letsatsi la kgololo kwa kerekeng ya Namotai ya Anglican kwa kgaolong ya Oshana gompieno. Tautina o ile a kopana le molaodi wa Oshana Hofni Ipinge le batlotlegi ba bangwe. Fa e sale a simolola go nna moporesidente, Nandi-Ndaitwah o ntse a inetse mo meding ya gagwe le seabe sa gagwe sa go nna moeteledipele wa semoya mo boeteleding pele jwa bosetšhaba. Fa a ne a bua le Phutego o ne a bua ka botlhokwa jwa maikutlo jwa letsatsi la go tlhatlhogela kwa legodimong le le neng le le gaufi thata le ka Singa a akanya ka setlhabelo se segolo se se dirilweng ka ngwaga wa 1978 kgwedi ya botshaganong e tlhola malatsi a le mane fa masole a Aforika Borwa a ne a tlhasela kampa ya batshabi ya ka Singa. Nandi-Ndaitwah a re ditiragalo tse pedi tseno di tla nna di golagane mo megopolong ya gagwe. Gape o ne a rotloetsa bagolwane go tlhomamisa gore bana ba tsena sekole sa Sontaga, a bolela gore se ba ruta go ikwatlhaya lorato, tlotlo le go gola semoya. Thulaganyo ya segompieno ya lefatshe e dirile gore go tlhokege gore dinaga le mekgatlho ya bosešhabašhaba e dirisane mmogo go tlhomamisa kagiso le go tila dikgokang tse dikgolo le go se tlhomame. Se e ne e le polelo ya botlhokwa e neng ya buiwa ke mookamedi wa sešole sa tshireletso e Marshal Martin Pinhas ka nako ya moletlo wa go neela badiredi ba ba sa tswang go tlhomamiwa kgona go tlhomiwa mo lefapeng la tshireletso kwa ntlokgolong ya sešole sa tshireletso sa bosešhaba. Mookamedi wa sešole sa tshireletso o ne a gatelela gore dipuisano le dikamano tse di siameng ke didirisiwa tse di mosola le tse di botlhokwa mo go rotloetseng tirisano mmogo ya boditšhabatšhaba, kagiso le tshireletsego. Baemedi ba ba sa tswang go dumelelwa ke mokolonele Ibrahim Kwagile go tswa Botswana, mokolonele Murat Uyanik go tswa Turkey, Brigadier General Victor Chiboma go tswa Zambia le Group Captain Dakaria Mauricio go tswa Zimbabwe. Di defense attaches tse di neng di solofetswe go laola dikamano tsa sešole tsa dinaga tse pedi le go tsweletsa dikgatlego tsa sešole sa naga ya bone. Ofisi ya setlhopha sa Otjiwarongo e neetse baagi dimela tsa ditlhare di le 50 go ba tlotlomatsa ka tsamaiso ya motsheganong e tlhola malatsi a le 12 go tlotla moswi moporesidente wa motheo Ngaka Sam Nujoma. Letsatsi leo gape le ke letsatsi la matsalo a ga moswi Nujoma. Fa a ne a eteletse pele letsatsi la bosetšhaba la go jala ditlhare kwa toropo, mokhanselara Paulus Nekundi o rile go jala ditlhare go na le mesola ya nako e telele go akaretsa go fetola toropo ka mafelo a matala. Nekundi a re leano le le tlotlomatsa ponelopele ya moporesidente yo e leng motlhami wa leano la gagwe la gore mafelo a Namibia a a sa ungweng a tlale ka ditlhare tse di tala, mme ka jalo le dirisiwe mo ditoropong go ralala naga. O ne a kopa banne gore ba kaelwe mo ditorong tseno ka go nna le kitso ya go sireletsa tikologo le go tsaya dikgato go lwantsha tlelaemete. Thulaganyo eno e simolotse ka ngwaga wa 2003, mme go setse go jadilwe ditlhare di feta dikete di le pedi go fitlha jaanong. Fa kwa bokhutlong, setopo sa moporesidente wa maloba wa Botswana Festus Mogae se beilwe kwa kgotleng ya bosetšhaba kwa Gaborone. Tirelo ya segopotso sa bosetšhaba e solofetswe go tshwarwa gompieno labone. Mogae o ne a tlhokafala ka labotlhano o fitileng a le dingwaga di le 86. Tautona Botswana Duma Boko o ne a galaletsa Mogae jaaka mongwe wa batlhokomedi ba bagolo ba morafe, a baka boikokobetswe jwa gagwe, seriti le boineelo mo tirelong ya sešhaba. Moporesidente wa Aforika Borwa Cyril Ramaphosa a re Mogae o ne a na le dinonofo tse di kgethegileng tsa boeteledipele tse di tsentseng letsogo mo tlhabololong ya Botswana le kgaolo ya Southern Africa Development Committee ka bokutsane.

kadeke ka kakaretso magae one a kgolelwa puo e e siameng le go lwantsha botlhoko jwa HIV and AIDS. Moporesidente wa maloba o ne a dirila jaaka moporesidente wa boraro wa Botswana go tloga ka ngwaga wa 1998 go fitlha ka ngwaga wa 2008. O ne a neela motlatsa moporesidente wa gagwe wa nako eo Ian Khama maatla ka phetogo e e bonolo. Moreetsi wa me seno ke bokhutlho tse latelang dikgang o ka di amogela gape jaana ka ura ya bosupa.

maikutlo a gago, gongwe o dira tsone di-activity tse e le gore di ka sedila le one mmele wa gago, ka gore go nna ko tirong o setilong nako e ntsi go ka go bakela le one mathata a sa nnang sentle. Jaanong ke nako e le gore re tsayalo re ikgopotsa le tsone dilo tse re di ratang go di dira mo matshelong a rona, ka gore nako e ntsi ga re bone nako ya go dira tsone dilo tseo, ka gore re nna re le ko ditirong ga re tla re lapile, re tlhokana le gone go ikhutsa. Ke nako e le gore gantsi re tsaya re nna le ba masika le bana ba rona, re ba balela dipadi ka go farologana, re ba thusa tiro ya sekolo, ha gongwe gape re ba ruta le yone Bible, ka gore ke letsatsi le le botlhokwa re ruta bana ba rona, gore tsatsi lena ga gote ke tsatsi la tlhatlhogo ya Morena, ke tsatsi le le tswang kae, le ra eng. Ya, ke letsatsi le re kgonang go le tsaya yalo, re apaya re le molwapeng, re pataganela dipitsa di monate, re di pataganna re le molwapeng. O na le tsala ya gago, o na le cousine, o na le mme, o na le mokapelo wa gago, le pataganela pitsa ena le apa mmogo, gore dijo tsena di tle di nne monate tsa tsatsi lena la gompieno. Ba bangwe ba ka letsa jalo ba le ko kerekeng, ke tsaya kere gongwe o ko kerekeng kgotsa o ipaakanyetsa go ya ko kerekeng. Ke letsatsi le le gore ra leketeka jalo ka go harologana, go tswagela gore wena o batla go letsamaisa ka mokgwa o ntseng jang. Tsatsi lena la gompieno la holiday le re tlang re ikhuditse le wena, re tsweletse pele motho o montle go fitlhelela jalo ka nako ele ya motshegare wa sethoboloko, nako ya 10:12.

Black Coffee featuring Shakina Bantibare yo ai semo sorma moensa go sa mamarato sa tiwa ya safa mar sambiri tsole tse pele nana la rena le le kgethegileng ga go lagala jalo gore ba Nasfa fa bana ba ntsha kitsiso ya gore ba okeditse malatsi a gore ba ithuti ba khone go tsenya dikopo tsa bone mo maranyaneng kgotsa online application ba ba okeditse malatsi gore lona ba le sa kgonang go tsenya dikopo tsa lona le kgone gore le dire jalo yano nna le potla-potla ba ise ba tswalele o tsenye dikopo tsa gago ka go etela jalo website ya bone ya www.nasfaf.na gore www.nasfaf.na o tsene mo websiteng yeo ya bone go e le gore o tla itlhela hale ha go

apply now ke gone kwa ile gore tla boa go clicka teng gore o khone go tlatsa application ya gago. Maybe le gape ba tla ba le mo dikgaolong ka go farologana, e tla re mo kgweding yena ya motsegano ba lamalatsi a le lesome le borobedi e ba le gone ka ko Erongo, ba tla bonwa gape kwa Kavango East, Kavango West le Zambezi ka nako yoneo ya kgwedi ena ya motsegano ba lamalatsi a le lesome le borobedi. Ba tla nna ko Shana, o Hangwena, o Shikoto le o Mosati ka di 18 go tlhela ka di di 22 tsa ga May. E tla re mo kgweding e latelang ya Seetebosigo e rogwa go fitlhelela e bala malatsi a le mane, ba bo ba le gone ka ko Hardtap, o Maheke le Qarase ba tla bonala kwa o Tshwelontshupa ka nako yoneo. E tla re mo kgweding ena tota e sale mo kgweding ena e bala malatsi a le lesome le bongwe go fitlhelela kgwedi ya Seetebosigo e bala malatsi a le lesome le bongwe gone ka ko di headquarterseng tsone tsa NSFAF mo Commerce, e ba bantse ba butse gore o kgone go ya teng wa go kgona go botsa ha o botsang teng. Tswetswe a re dire jalo, ba ise ba tswalele.

nako go go sedimosetsa ka ditiragalo tsa sešeng mo lefatsheng ka bophara ka ditiragalo tse di sethueng ura le ura mo tirelong ya Setswana NBC mogaka wa seshaba ke go tlisetsa dikgang.

Tumela moretsi wa Tiwa SFM ura ke ya bosupa me amogela dikgang ka di buisa ke na Donald Bogosintshwaro. Bakreste go ralala naga eno ba ne ba phuthegwa mo mafelong a farologaneng a kobamelo go keteka letsatsi la tlhatlhogo. Ba gopola go tlhatlhogela ga ga Jesu Kriste kwa legodimong malatsi a le mane morago ga go tsoga ga gagwe. Setlhopha sa dikgang sa NBC se ne sa ikgolaganya le kereke ya St Andrews AME mo Ventuku fa ba ne ba phuthega go gopola letsatsi leo. Dikgang tsa tsholofelo, kobamelo le pako di ne tsa tshwaya letsatsi leo jaaka fa maloko a phuthego a ne a tlhatlhanya ka botlhokwa jwa go tlhatlhoga ga ga Kriste le molaetsa wa yone wa tumelo le poloko. Buka ya Beibele ya ditiho e tshwantsha go tlhatlhoga ga ga Jesu Kriste kwa legodimong le tsholofelo eo badumedi ba nang le yone ka go boa ga gagwe mo go solofeditsweng. Moruti James Fredericks a re bakreste ga ba tlhoke tsholofelo fa ba keteka go tlhatlhoga ga ga Jesu Kriste, ka gone ba dumela gore ka letsatsi lengwe o tla boa fa ba ntse ba gomodiwa ke mowa. Molelwane wa kwa Ngoma kwa katimaolelo o lebagane le go tshwaiwa diphoso gape morago ga gore batsamai ba begele gore ba letile diura tse dintsi ka laboraro mo mosong ba sa thusiwe. Fa NBC News e ne e etela molelwane, seemo se ne se setse se siame. Go na le badiredi ba le babedi ba lefapha la bofaladi ba ba neng ba le teng mo mafelong a go goroga le go tswa. Moofisiri wa taolo ya bofaladi Ivan Moshanana fa a raba o ne a dumela gore moofisiri yo o neng a

ka botshelong ke go rwara be puso o tlampaing o tlampaing mao motho ga fitlha ee ke feditse ko sekolong ke batla pereko go di ee pereko e teng re go latlhela kgakala ko tengyana teng ore ao bathung le ka nkgaoganya le mosadi wa me le ka nkgaoganya le monna wa me pereko a e dirang ga e moletse gore o ka hudusiwa ga a leng teng go ntatela potso e nna gore ee la a re go isa kgakala koo ga se gore diphatlhaga dio mo tikologong di teng kgang ke gore o tlampaeng gore ke go bega utshwanyanea o mabota a mo diofising tlhe banna ga ne a na le go ka bua a ne a tla di bolela tse dintsintsi tseo di buiwang le tseo di dirwang mo diofising gore motho a bone sengwe se se botokatlhe o tlampaeng o tlampaeng potso he e ba motho a e botswang mo seemong se ka sekgwa re ka reng you become so vulnerable o simolola o ikgopola o simolola o gopola go kgaoganngwa le batho ba lapa la gago o bo ipotsa gore ao a nka tsamaya a nka tsamaya go na le ka a nka thusang ka teng a o tlampaeng o bo o wela mo diatleng a bo o wela mo diatleng tsa selalome o bo o wela mo diatleng tsa selalome seo se batlang go go dirisa selalome seo se batlang go go tsenyetsa botshelo o tlampaeng batho ba le bantsintsi ba patelesega go araba potso tlampaeng moo ga o tsena molenbodi o batla setsa go teditsha ga dio mme go tsweng ga o botsa o le ga thokonyana o buletsa le go di diteng potso ke ra o tlampaeng gore ke go zamele something o tlampaeng ka gore nka zama nka zamazama o tlampaeng o batho ba di dira di a ba dumela manna ba di dira di a ba dumela moo ga batho ba kopana makhanselara ba kopana ba re re batla go aga sepatelamo re batla go aga sekolemo ee batho ba tshwanela ke go wina di-tendera motho gore a wine tendera o tshwanetse go araba potso o tlampaeng o tlampaeng ee tshwanetse o njese something gore ke tle ke ire gore dilo tsa gago di direge ka bo faste man o tlampaeng judas iscariota a rekisa morena re le tlampaeng ga nka le bontsha kreste yo e leng morena le tlampaeng o legatshetlhe le senyegile legatshe le senyegile batho ba tshela ka karabo le potso o tlampaeng oo ga o kgweetsa speed trap-e ke seo speed trap-e ke seo o tselwa mo thoko ke gone moo o bolelelwa gore ke go direla charge charge ka e dira lebelo le o tlang o tsamaya ka lone go ra gore o duele 1500 moo ga o tshwara magodimo o tshwara tlhogomo o e rwala matsogo mo tlhogong go tee bona monna yo le ga thokole bona monna o le ga thoko ga tserela kwa re no o latlha something ela bo o tsamaya latlha something o bo o tsamaya botshelo bodinyalo botshelo bomanganga botshelo bosennemeno botshelo bomakgakga banna gore o tshele ke gore o arabe potso o tlampaeng.
batho ba ba molato ga se ba ba botsang potso hela batho ba molato ke ba ba yaraba le bona ka gore ba rutwetsa mokgwa wa go tswella go botswa potso ye hey mo batho ba tshelang teng tiro tse ba di bereka motho a promotilwe ka gore o arabile potso tlampaeng ga o ka mpha sengwe ke a go bolelela wa tlhatloga maemo tiro ya pala tiro e thata tiro e mošhenetse meno ofisi ya gagwe ga e monate botshelo bo bosula ga batho ba kopane ba ngunanguna dikgang o akanya gore ba bua ka ene so insecure ka gore botshelo jwa gagwe bo bompe botshelo jwa gagwe ke ba go senyetsa setšhaba botshelo jwa gagwe ke ba go ithekisa motho yo o ithekisang ko strateng ga garologane le o ithekisang gore a bone tlhatloso maemo motho yo o ithekisang ko strateng ga garologane le o ithekisang gore a bone tiro go the survival of the fittest batho ba rotloetsa dilo tse dimpe modimo ga rate modimo ga rate mme ke gone Herode a swa modimo o tla bolaya le go hedisa botlhe ba tletse mekgwa e maswe ya go senyatsa setšhaba moo ngwana modimo o tla botsang nna ke ngaparetse mokgoro wa ga Jesu mme o kare dilo di siamela ba ba sa reng sepe ka morena ka nte ga se gore di siama ka tsela e tlhamaletseng di siama ka tsela ya go tlampaeng di siama ka tsela ya go tlampaeng o tlampaeng gore ke gone moo re hire ngwana wa gago o tlampaeng gore ee re itse ngwana wa gago sekweleng ko mahatsing mahatsi ga re reya aforika borwa a tlhabana mahatsi re raako a tutlilweng bobe potso o tlampaeng tlhe re tla dira hela re bo re khurumetsa hela re bo re khurumetsa hela seo se se dirilweng mo lehihing se tla tswela mo pontsheng ya lesedi seo le se direlang mo phihing seo le se direlang mo khoneng se tla tswela mo pontsheng sekare ga o se dirile gompieno e kete wa tobetsega o bo akanya gore o mo godimo ga botshelo o bo akanya gore o kgonne botshelo di tla khurumologa nako nngwe ga di khurumologa tla re tlhomola pelo melomo ya gago e le mesetlha o ka re o tshwerwe ke tlala e le gore yaanong wa tuka molelo wa evangele kreste a go chesa a go chesa a go ntsha mo sekgoropeng ee akola akola gone jaana e tla tla nako e tla tla nako yo tla bong o thunyediswe o setlhahetse o bo o leba ko morago gore ke bolailwe ke potso o tlampaeng ke bolailwe ke potso o tlampaeng ke ne ke tobetsa go tobesega ee ke ne ke le laola lehatshe le laolesega ke bolailwe ke go araba potso o tlampaeng mo lobakeng leo nka bong ke ne ka kumolola tshenyetso setšhaba ka mmidi mo nakong ye nka bonne ka ikumola ka mmidi ke ne ka e rotloetsa ke ne ka e nosetsa ke ne ke rwele o thareng kene ke e nosetsa ne ko bohelong maduo a boleo ke loso maduo a boleo ke go phutlhama ga gago ke go setlhagalwa ga gago ke boitlhobogo jo mo go jone maduo a boleo karabo ne tlo sala o tlampaeng mme nako nngwe e tla nnyelela le babutsi ba yone e tla nnyelela le babutsi ba yona potso ye e tla nnyelela le babutsi

le lena le di kgwetlo tsa lona Kriste wa kokota o batla gore mo lekodise tsa lenyalo la gago o batla gore mo lekodise tsa di go khathatsang.

ke sirintla sa motho faro ke mokgokgontsi wa batho faro ke ntwa dumela faro garetse sepe moshe wa ruruma moshe o tsenwa ke letshoroma tle moshe o tsenwa ke juni moshe o simala go ipona bomphorwana jwa bophuka dimetsi manna moshe wa tshaba moshe o ipotsa gore wa go pota namane tona ya motho ka kae bana mme ke gone mo lobakelele modimo o morare moshe ka re tsamaya mme ke gone wa mmotsa moshe o tshotse eng mo atleng sa gago moshe a re ke tshotse thobane ke tshotse thobane moshe o tshotse thobane moshe o lwana ntwa ya moya o tshotse thobane mme ke gone moo modimo o mora latlhela thobane eo gatshe ga moshe a e latlhela gatshe fetoga noga e fetoga noga mme ke gone ga moshe a tshaba tshabela kgakajana modimo o mora a re tshwara noga ka kwa mogatleng wa yona ga e tshwara kwa mogatleng e fetoga thobane mokao lengwe moshe wa botswa potso o tshotse eng moshe wa raba potso ke tshotse thobane gompieno ga re bue ka moshe ka ga yoga potso ga e tle kwa go moshe ka gonne ga yoga potso e tla kwa go wena ka o lengwe o tshotse eng sa modimo o ka se dirisang go fetola the status quo o tshotse eng sa modimo o ka se dirisang go fetola tebego ya botshelo jwa sekalo wa motho o tshotse eng sa modimo o ka se dirisang go golola batho ba ona o tshotse eng sa modimo o ka se dirisang go tlhabolola semoya sa batho o tshotse eng sa modimo o ka gogelang ba le bantsi mo ntlong ya modimo o tshotse eng sa modimo o ka se dirisang go godisa motlhanka wa modimo yo o gateletsweng ke ditlhapi le bolwetse o tshotse eng seo modimo o ka se dirisang go agisanya malapa a thubegileng le a thubegang tshotseng se modimo o ka se dirisang go busetsa ngwana yo o ganne go nna mo lapeng le batsadi kwa lapeng ngwana yo o polaisembe mmagwe high blood pressure ngwana yo o tsholetsang semo sa sukiri mo botshelong jwa ga mmagwe o tshotseng se modimo o ka mmusetsang ko lapeng go tlisa kagiso le boitumelo o tshotsei mokao lengwe batho ba le bantsi ba tshotse sengwe mme ga ba batle go tlhalosa se ba se tshotseng batho ba le bantsintsi ba bangwe ebile ba swa ba tsena ka tlase ga lebitla a ntse a huparetse selo a sa se tlhalose a huparetse selo a sa se tlhalose motho yo o tshedileng a na le mosola mme a tlhoka go nna le mosola kwa bathong ba modimo o tshotse eng selo seo se tshotseng a se itumelela go

ba di dirise ka gore ba re tumelo ke gore Modimo o roba kwa sa jwalang teng. Ba bangwe ba tshotse ditalente ba di ungwisa gore di nne di ntse di tsale o tshotseng. Mme seo se tshotseng a o se epetse na? Seo se tshotseng ga magoko a evangelio a fitlha mo ditsebeng tsa gago, ke wena yo o buang gore nako ya ka ga e setle tlatla. Ke wena yo o santseng o tshela botshelo jwa o re rapelele koo, ga o bona motho a kerekeng wa re o re rapelele. Ke utlwa ke gutsagala mo ke gopolang teng pela ga diphologolo di a go phaka megatla. Ke ra diphologolo o ntle le mogatla, ke ra diphologolo o ntle le mogatla, mme ke gone mo pela ya tlhoka mogatla, ka gonne mongwe le mongwe wa phologolo nngwe le nngwe ne a itsela mogatla wa yona. O nthapelele motho a sa batle go ya go ithapelela Modimo, motho a itlodisa tse dintle tse di tswang mo seatleng sa Modimo, motho a itlodisa tse dintle tse a ka di amogela mo Modimong. O nthapelele pela ya tlhokela mogatla ruri. O tshotseng, o tshotseng na seo se tshotseng? Ke tla re mogang matlhodimogolo wa goroga mo a tlhola batho, o tla iphitlhela o le mo seemong sa tshiamo kana o tla iphitlhela le mo seemong sa bohutsana. Moka o leng waka, o tshotseng? Potso e a e go ngape o robetse, potso e a e go ngape o tsamaya o tsoga, potso e go ngape o tsamaya, potso e go ngape o robala, potso e go ngape o ja, potso e go ngape o na le ditsala tsa gago tse di gananang le mogopolo wa go tsamaela kwa Modimo o go batlang teng. Potso e a e go tlhokise boroko, potso e a nekete ya go tlholela manna. O tshotseng? Seo se tshotseng a se go ngape-ngape le sone, seo se tshotseng a se go tlhorontshe. Batho ba itlhophela go tshola dithokolosi, batho ba itlhophela go tshola dilo tse dimpe Modimo o peile mo gare ga dipelo tsa bone, dilo tse dintle. Latlha seo se tshotseng, latlha seo se tshotseng sa mananeo a yo o busula mmawa Satane. O arabe potso, o tshotseng? Ka gonne sengwe sone se teng mo pelong ya gago. Modimo o se tlhomile mo botshelong jwa gago, Modimo o batla gore o se dirise o hetola matshelo a batho. Bokaoleng wa me, o tshotseng? Tsala me e rategang,

lebantle Miss Lothe lebantle Miss Lothe re tlhokana le go amiwa ke modimo re tlhokana le kamo ya modimo mo megopolong le mo meweng ya rona gore re fetoga re nne batho ba bantle gore re fetoga re nne batho bo ba ba ka ratwang ba ikangwa ke modimo mo dilong tsotlhe tse ba di dirang fetola mekgwa ya gago mokaoleng waka tla mo pele ga modimo o inele ikobonye mo pele ga modimo o ipone o se motho wa sepe ore rosi ga re na thata epe ga re ka ke re kgona ko ntleng ga wena modimo o le teng ka gone ga re re tlhatswa matshelo a rona a tlala leswe ka fa ga ke re ke tlhatswa botshelo ka ga bo tlala leswe ka ga ga gona motho yo o ka iphepafatsang ga gona motho yo o ka itirang montle o tlhokana le jesu gore o nne montle batho ba leka ka nonogo le ka matlhale a bone go itira bantle mme ba

0: Maitswana re ka bua ka tsela ya batsadi le bana. Batsadi le bana nako le nako ba na le mathata gone bana ba ntate se segolo mo botshelong. Motho wa madi le nama o dirwa ke Modimo. Yaano Modimo o batla gore ngwana a reetse motsadi, mme motsadi ga a shebe gore mme ngwana yo se o se dirang o se dirisiwa ke eng. Yaano ke kopela batsadi ntate maitsiwana gore ba re shebe dimpho tse kilo ba di neele, kana ngwana ke mpho ntate. Yaano batho ga ba lemoge dimpho tsa lona ra di latlha kgosi. Le latlha bana ba tshona gone dikeletso tsa lona le tsone ke tsone di batlang gore naelele bana. Ga re balele ke nako le nako go batlela bana ba lona bontle. Khutlang batsadi go bua dipuo tse di bosula kgatlhano le bana ba se go fatshe. Gone seo se bua se ka direga. Batsadi jalo kopa moetsiwana ke watla gore batsadi ntate ba lemoge gore ke bone ba ba tshwereng malatsi a bana mo matsogo a bone. O Jehova kgosi Modimo wa lona, ke kopa go wena gone ko wena o itse motho. Motho ga ikitse ntate Modimo wa ka, Modimo yo mogolo gone wena o motho wa madi le nama. And ya kopa ka lena ke legolo re ka bala mo lekwalong ja Efesi wa bo 6 ke le bua ere. A te nako le nako o rute bana ka go mo kgalemela. Gone wena o motsadi yo ntshitsweng ke Modimo. Ga o ka bala mo lekwalo jama ya Efesi wa bo 6 verse e le ya bo 4 e bua jalo. Jalo jalo kopa bana ba kgosi gore lemogantsela ye gore nyena batsadi ke nyena ba le tshwanetse le kopele bana. Jalo maitsiwane ke batla gore le kopele bana ba lona matlhogonolo ngwaga yena bana ba tswelele. Bana ba leke go nna mo dithutong tse dintle. Jaanong maitsiboane ke a rapela ntate a o tsaya nama kgosi Modimo mogolo, o tsenya moya wa gago mo matlhong, mo ditsebeng, mo ditlhaloganyong, mo diponeletshegong ntate. Nna le bana ba lona gone bana bana ntate ke tsone tse kelwa di nna dimpho tse kelwa di nna ntate ba latlhega ba letlhiwa ke lefatshe kgosi Modimo wa lona. O rara Mesia maitsiboane ja go kopa ka lena ke legolo la rara morwa le moya wa boitshepo. Amen.
1: Prince Hanyanyani.

sete jaaka a ile a tla gore swela moretsi a rulwa mo bašweng morago ga malatsi a le mararo mme a tlhakosiwa bebile ntse re rutela moretsi gore morago ga tlhakogongwe morago ga tsogo ya gagwe o ile a nna le barutwa a ntse a ba ruta malatsi a ka nang masome a mane mme mo tsatsing leo a bo a tlhakosiwa ba ntse ba lebile a tsewa ke lero ke se re se ke dekang mo tsatsing la gompieno mme re tshwanetse ra gakologelwa gore Jesu Kriste o ne a re solofetsa moretse gore ga re tlogele re le bosi o re tlogela le moya o galelelang o tla re nonogatsang o tla re kaelang o tla re rutang ee yo e leng mogakolodi wa rona mo tsatsing la gompieno ke ene yo ntse a nna le rona ee jaano re se ka ra tsaya gore modimo ga o yo o tsamaile o re tlogetse re le bosi o na le rona moretsi ka moya wa gagwe o galelelang re mmogo re tswelela jalo ka dihela tsa Setswana.